Scofalugu ka manana Akleti truna scofalugu odini peso kota piabeye Ayahwe ka manana Akleti truna scofalugu odini peso